0: Jonga mesai.
1: Sai.
0: Jonga mesai.
1: Sai.
0: Maker man kwang maniga mal kumbebe leg masé.
1: Masé.
0: Beli yonga ye.
1: Aye.
0: Jonga yom ni mo.
1: Mo.
0: Masora maye.
1: Aye.
0: Nogoliye.
1: Aye.
0: Boriye.
1: Aye.
0: Abiye.
1: Aye.
0: Nomiye.
1: Aye.
0: We aye.
1: Aye.
0: Suniliye.
1: Aye.
0: Wen bar bi job kwang anfaiwa.
1: Bora.
0: Limbala lindom la lindom la le cor lango ya. Kumungo ngaga mungo ngaga mukwanga le kuja. Beli yonga ye. Yonga li yong ni mo. Me por me ma.
1: Me ma.
0: Ma peda ye.
1: Akare.
0: Alom e.
1: E.
0: Alom e.
1: E.